0: Mumberekeremo kavuti ya marero ngavare tere shongulu mututu eria munabwire echi tunge cheretake bakabuga busana nubwiti obo mu maoko muri chabo mu yuwita omo byaswa ebye butembo akaholwa mukakure kahamwiti jerlas ono mwitirwe omo cherwe cha sabatu mukereche yenga biru makumi aberene besatu ko mukeratu neko omukatatake matanda omukumine eye mususa abanya retake chechitunge chikale bayere kumakuma aba taksimene omulabero mumaniri ukuwabo bakatulao batino oyo kalingikaniri bawa koni koyo wita omutaksimene ngayo nono abirihirwa ko ebyala mwasungikire eni anene pichipichi eya kakure kahamwiti jerlas oyo witawa ngoko abuga ye kambare musoboli blaze okukwa manane retake bakata shetu lawa mbweno abini bendu bya kabere kabere kusangwa habi hane mbya ba taksimene bande babere ababala eritwa na kande shutukutuku shabo shabya eshama behekwa kambare musoboli akatula watakumbe abataksimene nabone nabandu banatsungwa ndeke akabuiratia okumbuiro eya Elias Kaseso
1: Nero tukabwira abataksimene betu tibasi obule mundu akoli kasi eyo ni ane mulebya kwa mbali beno mochiro no mutunju na mumenya uti na maheka mundu fulani e service yetu ye security tukabwa tute kweli babere irandeke babere hamba yuri akole chitendo echirita mwalau kuwetu kunde kunde omoto o mwalau wetu loka india yuri asungekana oseke nero tukasa baneleta tuti yorganize e audience public itwe bosi truhike aho bakasa mbisira yo mundu oyo tuwenga litira mwalau wetu kundichi omundo yuri abya eni akahe kabandu ka wetu chabandu neru ni amwitati abule echanda chikashi ala chikaleri tuwo chikashi ala tukalera nerio abito mundu wetu yo bold donc tukabwa tseleta yetu ye organize audience public omobero bikuhi munda mbitu kahamba mundu kuse mundu ni hambwa nari twatamenya ngo bamamutso rabati nario chikale kitu atseleta yetu ikole kusudi tubiene amani tubani obuholo bomukashi yetu ngitwe tukaenda ya amamoto hata ne metoka
0: ye kakure kahamwe tijerlas oyo witawa anabye mwalima oko chiru chichi primary eche busumba kandi abini akakola taxi momolo owe konze mwitirwe mu weekend yabye yelabirwe mukatata ake matanda na bandu abayirire mbirie ko eshombondo abakasuira omwationo abakangiriria bakatula obatrino eche nene kumbe yuri abini akakola chitsebwecho inihirwa kwa byala na ronia so yirwanda kengo kwa kabuga ye Benito Mugaso omusachi owe sieko omobya swebye butrembo kabwiro kombwiro ya musantu nzanzu
2: abre sangala to abre sangala to biko no buba aringa bandu bakandisa umwi twanabya na baba no mukamaradu mwalimu muri chet omotano omotano to getu utre kabisa twanabyo kosieko ye drum okomotimba chetu soma watu tibwe kwishi tukashe shikala Echiro makumi tatu na moya tukalebya ngatomu watu tichi akalase ngakana wanze kuse ngasekande wanzi tutu. Lakini omoyenga tuko wambu muri chetu bama bimuli mu masaji ambo bwanga ho matanda a chabere tuta sa kutsebutsebo twa ebola yina mutatuli yatuli yatuli abalimu ebola ya mabebo gabo nero babere tuta sa kutsebutsebo ne tuko watu te aba ute obo amuli abantu be justice rero bamba hamlenda kenda kenda kenda ke na apate malipizi ewe kweli kweli omunroyo apata malipizi na abriko la kisebo vita vitia e justice na tutu kanda ya romanzera tukatuti kwishi justice si uwena laro yeye ya brambo munroyo batuka nga yeye naruto mminya tute e shita ni umulo yiyoyu yu kitabando
0: Societe civile eyo mo komine ye bulamba ya matula ongo kore bolari obo holori abrevi ya renji omukaritia kikambali hao mane kongo ya sika omumuyono owe butembo kakure Musa Ija Batiste omumaniruwe Societe Civile eya bolamba yuko tulo watu ya bandu baberi abakengererwa omochero na kande abakengerera bandu ne bandu bataba menywa bakaye banayihikire ku eshombondo na bandu ngabana bano bakaba bahika ebana kurakura bandu ne reheka kubokwe henu nuhirifuneri yako hao mano lufuranga omumaniruwe Societe Civile omukomina ya bolamba akatulo watu echi chabarereka miatsi ya kalakala chikare ke nyetula wate abatabali bashere bayenga bama waticha batre ere kumakomesho mbundo esho bandu bawoteko isiba hamulirwa rehekasho kusangwa esho sekandareka abuholo sekareka obuholo bobahimbani ebotramota akasava na banyapeddrcs atino bashere bayenga bama kolabati mpango huku wabo ore kumakomoko bandu kwesho mbundo abakahekasho ese bahamulirwe Erelwano bukonibwe Ebola mobya swaturemo chitunge kya baturi bamatulawo batre kumbya bahinga ni abakakoreromo mulala okuwabo bali bayenga bamotikania batre erika kiria okubukonibuno mobya swa ebye butembo nemwatse nemulage balala naya omachero chimbere chamuligoloberu makumya bere na bene omukera owo munane ye kamba su matembela omwe maniriwe chitunge chi yuka tulawa teno amalotere ama ebe botrebi ere bala merako ebe senge byerere ramo ha umane biripuliria mukubwe okobwa soma ni bendu byabiria bikalwa mu myatse menji eyuko wikangoko bangana letera bandu bumbali kumunwe ereretera bandu bubukuni bono akaberekera bakulu abe besenge twa mabyalwa hari ha ola ateno kumbe bahiria bitu babya magetse awere karaba wembere ko shonjo sikuwabo na kandre bangana iraho egetse muhanda we desinfecta ebi nerita shaba katutirio ko mundu kwa kandwa kirire byetambera tiringa ya mahikira haye ukasondengera ngo mu agence de transport kutse omu hotel omu maniru we biro ye baturi akatula watrena abahingania bashika naye na kandre bashika yesu tuli eshabirita ko na banganga chikandi woti cherika kiria obukoni bono kamba sumatembela kabuira ko mbuiro ya marteleku
3: wakaende inei, ninga usamula yuko populasyo yetu ya Butembo, na yekando kando, kitu liyo muhatari. Unawele ule mogo kambo mundu avere haula hondi, avere haula hondi. Favere volanga nichi, unawele mundu wali mwikalini ya ibuli ya chinichi kwe. Nelodaboro kumbi ya ho, itu wakobo walote haa, alingu mkoni wabili ngira. Kande mutsira alinga wabili ngira. Kumbe tu biane ri na nile ri proteje kukumkoni. Nyole ri proteje, mdi tukawusikana wa ini ya bakingiru mumui, umwenye kari webeni ni alua haina haina hayu, situle minyangu wali asini aliati. Kare kena usamule ngeva kubanduwa mahotele na marestora, na majasa de voyage, ke tu shika ye ya lairo iwa beri wa mbutukole sayo ko iloko bakuluba kulube tu kuwa guverner, wa meri de vile, na bakulube sande, tu erna wako viala, ayunga wazane ni chendo cholo, eche angatu watichia, ere, wukuni ya tande,
0: kazano mwiyo wetu. Abasombolo wakana hawa wakonze ambuno basube eyo basombolawa omo vya suwa vyo tukaba nekamo kumbe wa mabihi hawa wakonze wakana suveno nerishekania echa echo waka kole chinzasa nerita shahekemilage. Abasombolo wakana hawa wakonze ambuno basube eyo basombolawa omo vya suwa vyo tukaba nekamo kumbe wa mabihi hawa wakonze wakana suveno nerishakania echa echo baka college nzasa nerita shahekemilage bravo echo baka college nzasa nganichi angore abandore no bali mu bukoni bwe bola bune mu wika oyuka ekere chinywa checha chitunge chiye frange mukenzi akatula watu abahimbani bakanga babirirekani erirekerani bwana basombo lwabuku wabo chikareka myatsi yitagendeka ye frange mukenzi abwirira binywa beno byokumbuiro ya puissance mukirani
4: mwate ulie sana kundi esatu li mumulu wakambanyi wakangana kangana yenga wanzi ya vandu nga wakaya tumikira vandu wali usananu vuyengobo vandu alakini esatu li mumari wale ngano wakalu wa yavulu wa vulanga ngarewe kume populasyo iya weka langira nga vendo weka enda vale chacha mani kitu wa watu tichi muna uire ni konze yavu ni vakasi parlemente vase valangire vika evi ni mumui vandu vanemu teseka vandu bakala wa sana esaba kehika bakeniye neri minyanga myatsi ne mwanda tutikande bali mokonzi sibanga ibwa siba otete ngali kiba iba shereyo bali eyo kuba hiko mumui ibali byanga myatsi ne mwanda yiti ngana riposti ne mukoleka ngoitolere nabo banaute bandu banapa shirikania nabo ni badepute ababikania anaute bandu banamu banaute ko ndingi ni banzi ba ndire ngana biniye kwanzire omabibu chikivu akindi hulikadacho inakakoleshacho mesaba kashale ni ibulio sana kundi mnawire habiri bya kwanza kali ngoba kutukwa watu ti ni guver nema iyo ikaji maniracho nima wakaongoza bali chinzasa abo bakaye manera ebola seri ngai ndiya byamo aba maowe mji kutse munawire ni guverna yale mberembe ne guverna amabya na ma problem amabya ne bitandeka iyo kim kontrolen sini ba deputy abo fisha kwa watu bichi base luba bashiba kutumbu kupilasio. Na bandu wane mhola, bandu wane muho, situ angali hivi ndivi ende vitia, abandu wane hivi nasombolo, abuzanane miati eiko, eri usanane miwati.
0: Akarase kakana vya kasonderengi rai chagande chika kumakumava, namo vya suwebi evote mbone lubero, wakana libayanga vama kumakumavate, kake kake usanane riwe ticha, akwe kumenisha vana, ava kagalawa, okwe ngira eri akarase, vatino vakande kolabio na reno, omu chitunga chikuwa buwecho, iye kavira vuhuvi Christine, ono yu mwimaniriwe chitungechi, yu wabuga vya katula watenu kwa vanemu vya nga vakate katika vendubi umabe umanga vanemu ende vaneka vo sana, nemiatse yobu nyagasa inemu uika, na hotse atino nare vanemu uika vetia, ava himbani kumbi vanaya vaka ya vanemu renda, ava ndo vangati imba vaka watichere kumakumakanga hakanga hakanga watichere, oko vana avakala.

wa usana nerutumavo ebana soma akarasi hatatavya chikakore kengende ikalwe botrembirulule manguri jipa ikandi yechinga omoborobyo tulekobe no itsendire kutsebotsebo e societe civile mo secteur ya bapere ye ikatulawo yetino abakakolere yo bakakukutyenzere yo babiranga bakanga siba itsulirie ariko le mibiri nakande emibiri eyeri kukutyenzere yo serishabya ngoko vetorere ebelalobe onje bya biri tutsangika bya bere tsandatsanda kumonzere yo ngoko akatulawo mu maniri we societe civile eya bapere Samuel Kageni akabarekera mu attributaire oyinyambo yukahanganira emibiri yo munda cheyo atino ale bayenga mayirate mubiri ya Natasha Koreka yungo ko betola ya tino na batabali abenga bero yekivwe cheyo bolu bayi gomo mwatsi ono busana neri waticha abahimbani kusangwa ikawatika yerera tabiri mu abenje erilwe mangolio mo bende bya sobiri ya lutambi ku manguri jipa ikara tabi mo bya sobiri ya butambi byangana labera no mo bende bya swango ko akarebola Samuel Kageni bali chetu hanutwa mairire nduli ya Kongo lutuli abatekeranira yatwa mabasima tukasima busya bakatuwa tikaya ari kumakuma na resaka ashongolo ngashana heno nilwe kabotya marero ngabibala biryasyo musebe boholo

0: Eba nwe yo. Ah, abe retroka yo. Enene nona barunga babere tanga mokerayo. Ogo shoyuta wawanzo komo sebolemo. Awanzo ko.
1: Very bala.
2: Ah, chende ni very bala.

0: RVH, symbole de l'unité.
1: Biso tokote katango tena mabanga eyembela yo pote yo zali nzambe oyo avandi kati na masanje ya bana na ye
0: RVH.